Maybe ama vi ay warabulaya man warabulaya man praya ka ay usko koma usko ko Sunday what is Sunday you ki James Blue Gambushi kwa James Blue Gambushi kwa ay man.